Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At ako ay nagagalak muli na kayo ay aking makasama sa aking pagbabahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. At ang tema po ng ating pong pag-aaral o ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, ito po ay babala sa ayaw tanggapin ang Diyos. Maraming tao ang gustong tanggapin ang biyaya ng Diyos, ngunit ayaw tanggapin ang kanyang pamamahala. Gusto nila ng pagpapala, pero ayaw ng pagsunod. Ngunit malinaw sa Biblia, may babala ang Diyos sa mga taong patuloy na tumatanggi sa Kanya. Ang pagtanggi sa Diyos ay hindi lamang pagsasabi ng wala akong pakialam. Ito ay pamumuhay na walang pagsunod, pagtigas ng puso, pagkawalang bahala sa kanyang salita, at pag-ayaw magsisi. Sa lumang tipan at sa bagong tipan ay paulit-ulit nagbabala ang Diyos. Dahil mahal niya ang tao at ayaw niya itong mapahamak. Dahil may mga taong nagsasabi na walang Diyos. Ngunit ang sabi lang hangal sa kanyang sarili. Yung po nagsasabi, wala namang Diyos. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, wala na nga, wala. Sabi sa Awit chapter 14, verse 1. Dahil mayroon pong mga tao, hindi po lahat, mga kapatid, na iba't iba ang kanilang paniniwala. Mayroon pong sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Marami po yan, mga kapatid. Subalit, sinasabi sa banal na kasulatan na gusto ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya, tanggapin ang Panginoon Diyos sapagkat mayroon pong kahihinatnan ang ayaw tanggapin ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay dito malalaman natin ang katotohanan. Saan po natin malalaman ang katotohanan, kundi sa banal ng salita ng Diyos, ang Biblia. Dahil ito ay pinasulat ng Panginoon Diyos na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi ito nagmula sa kanilang sariling kalooban. At mayroon po tayong mababasa, mga kapatid, sa aklat ni Apostol Pedro na kung saan sinasabi sa aklat na ito na hindi mula sa kanilang sariling pagkakahulugan, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Basahin natin sa ikalawang Pedro chapter 1 verses 20 hanggang 21. Hindi higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayan. So malinaw po, mga kapatid, na itong aklat na ating pong binabasa
ito ay galing sa Diyos, ipinasulat sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mayroon po tayong mababasa na yung mga tumatanggi sa Diyos ay nagdudulot ng kapahamakan, mga kapatid. Sa lumang tipan, may mga bababasa tayo na magiging kapahamakan para sa kanila yung kautusan na ayaw nilang sundin o sa kanilang pagsuway, mga kapatid. Dahil nagbigay po ang kautusan ang ating Panginoon Diyos, si Yahweh, sa mga Israelita. Kasama rito, mga kapatid, si Moises. Nung kanya pong inalis sa pagkaalipin sa mga Ehipto, inalis siya po sila doon sa Ehipto po, mga kapatid. Dahil sila inalipin doon. Kaya, nung sila ay nasa bundok Sinai, nagbigay ang Panginoong Yahweh ng kautusan sa mga Israelita. At ano ang ibubunga ng pagsuway? Opo, sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verses 16 hanggang 29 po, mga kapatid. Mahaba-haba po ito. Sabi dito sa verse 15, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. So, mayroon pong curse. May sumpa po, mga kapatid. Sabi sa verse 16, susumpay niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpay niya ang mga imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagbumula roon. Susumpay niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak. Mahinang ani at kaunting alagang hayop. Verse 19, mabibigyan kayo sa lahat na inyong gagawin. Sa 20, padadala niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, kabiguan sa lahat na inyong gagawin hanggang sa kayo malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Sa verse 22, lilipulin niya kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit, ng pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat. Padadalahan din niya kayo ng mga matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga hanggang hindi kayo naninipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Verse 24, pauulanan niya kayo ni Yahweh ng alikabok sa halik na tubig hanggang kayo lubusang mapuksa. Sa verse 25, hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo dahil dito kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Sa verse 26, kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga pigsa gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatantarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at lilituhin. Parang bulag kayo mangangapa sa katanghaliang tapat
at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasansamin ari-arian, ngunit walang sasaklulo sa inyo. Ito po ay bunga ng pagsuway sa ating Panginoong Yahweh. Opo, dahil dito sa Deuteronomy chapter 27 verse 15 hanggang 18. Supay ng sino mong gumawa ng anumang imahin upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ayan. So dito po mga kapatid, na ipinagbabawal ng Diyos ang gumawa ng imahin upang ito ay sambahin kahit na ito ay palihim. Kaya ano po ang sagot? Ang buong bayan ay sasagot ng amen. Ang amen po sa Hebreo, mga kapatid, ang kahulugan niyan ay ito ay totoo o mangyari nawa, mga kapatid. Ano pa ang sabi dito? Sa verse 16, sumpay ng sino mang hindi gumalang sa kanyang ama at ina, sasagot ang sambayanan, amen. Sumpay ng sino mang gumalaw sa palatandaan ng hangganan at lupang pag-aari ng kanyang kapwa, sasagot ang sambayanan, amen. Verse 18, sumpay ng sino mang magligaw sa bulag, sasagot ang sambayanan, amen. Sa verse 19, sumpain ang sino mang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at biyuda. Sasagot ang sambayanan. Amen. Dito po mga kapatid, na ipinapakita na ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Subalit, kung ikaw ay tatanggi o susuway, ay magkakaroon po ng kaparusahan dito sa mga Israelita po, mga kapatid. At patuloy at paulit-ulit ang nangyayari po na sila ay papatawarin at babalik muli sa kanilang masamang gawain. Kaya nga po, ang mga Israelita ay sila ay pinasakop sa iba't ibang kaharian tulad ng Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, at Roman Empire. Dahil bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng kanilang ulo. Yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan na kinamumuhian ng ating Panginoon Diyos. Kahit marami po sa panahon natin na ayaw tanggapin ang Diyos. Subalit, sa atin pong nabasa dito sa Deuteronomy chapter 28 ay mayroon pong parusa. Ang parusa po dito, mga kapatid, ay physical. Mawawalan, mahihirapan. Ayan. Dito sa lumang tipan po, mga kapatid. Subalit, sa bagong tipan, ang magiging hatol, mga kapatid, sa ayaw tanggapin ang ating Panginoon Diyos at ang Ebanghelyo ay malinaw na binabanggit sa Biblia ay walang ibang parusa ay ang impyerno, mga kapatid. Kaya kung makikita natin doon sa lumang tipan, ay pinapakita dito na sila ay pinaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi sa Panginoon. At lagi po na kanilang pinapatigas ang kanilang puso. Manunumbalik sila, pagkatapos susuway sila.
paulit-ulit po ang kanilang ginagawa po, mga kapatid. Kaya ano po ang sabi sa banal na kasulatan sa mga magiging masunurin? Ayan. Sa lumang tipan, may pangako ang Panginoong Yahweh sa mga magiging masunurin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 hanggang 8. Ayan, hanggang 8 lamang po mga kapatid, dahil mahaba-haba po ito. Sabi sa verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ayan. Verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Verse 5, pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaling butil at ang mga pagkain nagbumula roon. Verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Verse 7, ang mga kaaway na magtatangkang lumabas sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Verse 8, pagpapalain niya inyong mga kamalig at lahat na inyong gawain. Pagpapalain niya kay sulupay ibibigay niya sa inyo. Yan po ang pangako ng Panginoon Diyos. Yung magiging masunurin. Yan po ay pinangako niya sa mga Israelita. Kaya nga po mga kapatid, sa Proverbs chapter 1 verse 7, ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Ayan. Marami po kasi mga kapatid na mga tao, hindi po lahat, na nalalaman nila ang katotohanan, subalit tinatanggihan pa rin nila. At kaya nga po, sabi sa Proverbs chapter 1, verses 24 to 26, sa kawikaan po mga kapatid, ano po ang nakasulat dito sa Kawikaan chapter 1, verse 24 hanggang 26. Ito po ay aklat ni Haring Solomon. Sabi po dito mga kapatid sa verse 24 hanggang 26. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin. Paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Hanggang 20 na lang po mga kapatid, karagdagan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinaknan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung daknan kayo ng hapis at matinding dalamhati. Sa 28, sa araw na iyon, ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Ito mga Israelita na patuloy yung kanilang pagtanggi, yung kanilang pagtalikod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ang sinabi sa aklat na ito na sinulat ni Haring Solomon. Hahanapin mo ang Diyos, subalit hindi mo na ito masusumpungan. Bakit? Dahil sa paulit-ulit mo na pagtanggi
sa Diyos at pinapatigas mo ang iyong puso. Kaya nga po mga kapatid, ano po ang sabi sa Hebrew chapter 3 verse 15? Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagbatigasin ang inyong mga puso. Kung marinig nyo ang katotohanan, huwag na ninyong patitigasin ang inyong puso, mga kapatid. Dahil ang gusto ng Diyos ay hindi tayo mapahamak. Una, sinabi sa banal na kasulatan sa mga Israelita, ayan, na ayaw silang mapahamak kung sila ay magbabalik loob sa ating Panginoong Yahweh. Sabi po doon sa Ezekiel, po, ating pong basahin sa Ezekiel chapter 33. Chapter 33, verse 11. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sabihin mong pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay, buhay na Diyos, ay hindi nasisiyan ng sino mang mamatay sa kanyang kasamaan. Nais ko siya magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Yan, yan po pinapasabi ng Panginoong Yahweh sa mga Israelita. Pinapasabi niya kay Propeta Ezekiel. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita. Dahil ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay sila po ay magsisi sa kanilang masamang gawain. Kaya nga po, tinatawag pa rin ng Diyos ang mga tumatalikod. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita doon sa lumang tipan. At sa bagong tipan po, mga kapatid, dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ibinigay ng Panginoong Yahweh ang kanyang kaisa-isang anak na ang bawat sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi na po nasisiyahan ang ating Panginoong Yahweh sa mga handog ng mga Israelita. Yung handog nitong mga tupa, yung mga hayop para pagtubos sa kasalanan. Dahil paulit-ulit ang kanilang ginagawang kasalanan hanggat nakikita nilang mayroon silang iahandog. Ano po ang sabi din sa Hebreo? Basahin po natin, mga kapatid. Samahan po ninyo ako, buklatin po ninyo ang inyong mga Biblia, mga kapatid. Sabi dito sa Hebreo chapter 10 verses 4 hanggang 7. Sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi na makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan ang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Verse 7, kahit sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang inyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ano po ang sinasabi
ng kasulatan po, mga kapatid. Kaya tayo po ay kagamit ng wider context and whole Bible context. Ano po ang sabi ni propeta Isaiah doon sa chapter 53? Mayroon po ditong propesya na sinasabi sa banal na kasulatan na ang tutubos ng kasalanan ng sangkatauhan ang ating Panginoong Hesukristo, na siya itinulad, hinalintulad sa kordero o isang tupa, mga kapatid. Dito sa chapter 53 ng Isaiah verses 7 hanggang 10. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibog kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y na mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamagitan niya ay maisasawag aking panukala. Pandaan po na.

kung sino nga ba itong pinapatungkulan ang aklat na ito. At iyan po ay ating mababasa doon sa Gawa, na kung saan itong yunok na ito ay sumampalataya at nagpabautismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa Gawa chapter 8 verses 26 hanggang 40. Sa verse 26, pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoong kay Pilipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinaraanan ngayon. Pumunta nga doon si Pilipe, samantalang isang yunoko sa pinunong taga Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, na nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pawinaloon na kasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Ito po yung chapter 53, mga kapatid. Sa verse 29, sabayin mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Pilipe. Kahit patapong lumapit si Pilipe at narinig ng binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. Tinanong ni Pilipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sa 31, sinagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung wala magpapaliwanag sa akin? Napakaganda po ang tugon nitong yunoko. At si Pilipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binasa niya. Siya ay tulad na isang tupang dinala sa katayan, tulad sa isang korderong hindi tumututula kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kauntiman. Siya ay hinamag, pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang kapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Yung po yung ating binasa doon sa Isaiah chapter 53 verses 7 hanggang 9. Mga kapatid, nagtanong kay Pilipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Sa verse 35, sumagot si Pilipe, simula sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Pilipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, dumating sa isang lugar na may tubig, kahit sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito, mayroong baghadlang upang ako'y bautismuhan. Sinabi sa kanya ni Pilipe, maaring kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan si Pilipe. Pagkaahaw nila sa tubig si Pilipe, kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. So makita natin dito mga kapatid, ano yung lesson in application nito. At dito na po yung ayaw tanggapin ng Diyos at yung tinatanggap ang Diyos. Una, itong si Yunoko ay hindi niya maunawaan itong aklat ng kanyang binabasa. At nariyan po mga kapatid, ang habag ng Diyos na ipinadala si Pilipe sa kanya upang maunawaan ang kanyang binabasa. Ano ang kanyang binabasa po mga kapatid? Ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan. Kasi si Jesucristo siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Siya po ang tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, siyang hinanda ng Diyos.
Siya po ang ibinigay niya sa atin. Siyang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya nung nalaman ng katotohanan nitong yunoko, ay hindi na po nagdalawang isip. Nung nakakita siya ng batis o tubig, mga kapatid, siya mismo ang nagsabi na magpabautis muna siya. Kaya nga po, ano ang sabi dito sa verse 38 ng Gawa chapter 8? Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautis muna siya ni Pilipi. Dumating ang kaligtasan po, mga kapatid, kay Yunoko. Siya ay sumasampalataya, subalit hindi pa niya nauunawaan. Nung kanya pong naunawaan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, agad siyang nagpabautismo. Ano po ang application niyan? Huwag po natin patigasin ang ating mga puso. Huwag nating tanggihan ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ang magliligtas sa ating kaluluwa. Dahil gusto ng Diyos na lahat tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Saan? Kaharian doon, sa langit. At ang ating Panginoon Jesucristo nagtatag ng kanyang iglesia na doon tayo magsama-sama at sasamba at magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ang nagtatag ng iglesia at wala na pong iba, mga kapatid. At siya po ay ating mababasa doon sa Mateo chapter 16 na kung saan ito ay pagpapatunay. Ito ay katotohanan na walang ibang nagtatag ng iglesia ng Panginoon kundi ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Mateo chapter 16 verse 18, "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanya." Yan po, mga kapatid. Siya po ang nagtatag ng iglesia at siya rin po ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin, siya po ang founder. Hindi po tao, kundi ang Panginoon Diyos. Siya po ang ating founder. Siya po ang nagtatag ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia. Asan po natin yung mababasa, mga kapatid? Sa Ephesians chapter 5, verse 23 hanggang 24. "Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito." Kung paano papasakop ang iglesia, ay gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. So hinalintulad po sa magkarelasyon, mag-asawa, na ang pagpapasakop ay gayon din tayo, mga kapatid, na magpasakop tayo sa ating Panginoon Kristo sapagkat siya ang ulo ng iglesia at tagapagligtas nito. Yung laman, sino? Tayo ang nasa loob ng kanyang iglesia. At ang ating Panginoon Kristo, siya po ang ating tagapagligtas. Siya ang magdadala sa atin sa Ama. Mga kapatid, ano po ang sabi doon sa John chapter 14 verse 6? Ito po ang sabi sa banal na kasulatan sa magandang balita Biblia. John chapter 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko."
Wala na pong iba, mga kapatid, na maghahatid sa atin sa Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba dapat ang gagawin na isang sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Kundi siya ay magsisi, tumalikod sa kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang siya patawarin ang pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Yan po ay ating mababasa dun sa Gawa chapter 2 verse 38, mga kapatid. Pagsisisi, tumalikod sa kasalanan at magpabautismo. Mayroon po ibibigay ang Panginoon Diyos. Walang ibang kanyang ipagkakaloob sa atin, kundi ang banal na Espiritu Santo. Yan po ang tinanggap nitong yunuko na sumampalataya at nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. At ano po ang sabi niya, mga kapatid? Napakaganda po ang sagot nitong yunuko. Sabi niya, yan. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Nandun po yung pagtanggap natin sa ating Panginoon na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sang katauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po, mga kapatid, malinaw na malinaw pa sa tubig na si Jesucristo ay ating tagapagligtas. Subalit, ayan, ang masakit kung tanggihan natin, tanggihan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung ayaw kilalanin na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ayaw paniwalaan ang Ebanghelyo. Ano po ang kahihinatnan? Napakasakit po, mga kapatid, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi niya tatanggapin ang aral na ito. Tatanggihan niya ang kaligtasan. Hindi po ito nananakot itong aklat na sinulat ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Thessalonians. Ito ay babala po, mga kapatid, sa mga nakinig ng aral. Subalit, tinatanggihan po. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi sa ikalawang Tesalonika chapter 1 verse 8 to 9. Na may naglalagablab na apoy, parurusan ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magduro sa silang walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Ayaw pong tanggapin ang aral na ito, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa Hebrew chapter 3 verse 8, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong mga puso. Huwag po natin patitigasin ang ating mga puso, mga kapatid, dahil narinig na natin ang katotohanan, mga pinapangaral ng mga preacher na mga nangangaral dito sa Ignite Radio natin po napapakinggan.
Ito ay aral po. Ito ay kaligtasan. Binabasa po ito sa banal na kasulatan. Kaya po sabi sa John 1 chapter 3 verse 36, ang sumasampalatay sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ano po ang dapat nating piliin, mga kapatid? Sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag natin tanggihan ang kaligtasan. Opo, huwag nating sasayangin ang buhay na ito dahil isa lamang po ang buhay natin. Dahil kung tinanggihan tayo ng Panginoon Diyos, ano ang mangyayari sa atin? Kumakatok ang Panginoon Diyos sa atin, subalit tinatanggihan po natin, mga kapatid. Masakit na pag dumating ang time na tayo ay kakatok sa Kanya, ay hindi niya tayo na pagbubuksan. Bakit? Kasi kumakatok ang Panginoon Diyos, ipinawalang bahala po natin. Hindi natin binigyan ng saysay ang aral na dapat ito ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga po, mga kapatid, pagdating ng pagpanaw natin, humarap na tayo sa ating Panginoon Diyos. Kapag wala ang ating pangalan sa aklat ng buhay, ayan, sampo niya itatayo, itatapon sa lawa ng apoy. Sabi dito sa Pahayag, chapter 20, verse 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Napakasakit po, mga kapatid, na kapag hindi nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, yung pong mga Kristiyano, yung mga tumanggap sa ating Panginoon Diyos at nagpatuloy ang kanilang pananampalataya hanggang huli ng kanilang buhay, dumating ang kanilang kamatayan o dumating ang paghuhukom ng ating Panginoon, may pangako sa kanila ang mga Kristiyano na tumutupad sa kautusan. Sila ay papasok sa kaharian ng Diyos. Subalit, doon sa mga hindi nakasulat ang pangalan, ayan, ano po ang sabi dito sa Pahayag chapter 20 verse 10, at ang diablo ng daya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy ng asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Kasama po itong mga diablo. Sinong mga kasama dito? Yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga tumanggi sa ating Panginoon Diyos. Subalit, sa mga tumanggap sa ating Panginoon, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sa Pahayag chapter 21, verse 3 hanggang 4. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanila mga mata at wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Diyan po mapupunta yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Nagbigay din po ang babala po ang ating Panginoong Diyos na pinasulat
doon kay Apostol Mateo, doon sa chapter 7 verse 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan malapad andang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. At sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan, makitid andang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So dito, inilalarawan na po mga kapatid, itong dalawang daan na ito. Yung isa maluwang, yung isa makipot. Subalit doon sa maluwang na daan ay daang kapahamakan at marami ang dumaraan dito. Ito po yung relasyon, mga kapatid. Yung paniniwala natin sa ating Panginoon Diyos. May mga naniniwala sa maling aral. Yan. At yun ang nagiging dahilan kung sila ay napahamak. Dahil pinaniwalaan nila yung maling aral. Ano po ang maling aral na yan? Na si Jesucristo ay hindi anak ng Diyos. Yan. Siya ay tao lamang. Yan. Isa na pong maling aral yan. At yung ayaw kilalanin ng Diyos, sila ay sumasamba sa mga hayop, sa tao. Pagtatakwil po yan sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang isang daan na maluwang. At yan ay dinaraanan na ng marami. Subalit, kapahamakan po yan. Sa verse 14, ngunit makipot, yan, ang pintuan makitid andang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sipin po natin mga kapatid, sa talatang ito, nakakaunti makakatagpo. Ito ay babala po, mga kapatid. Ano ang dapat natin piliin? Ayan, dalawa po ang ating pipiliin dyan. Doon sa maluwang o doon sa makipot? Siyempre, doon po sa makipot. Dahil doon, masusumpungan natin ang buhay. Bakit po sinabing makipot? Dahil ang buhay Kristiyano. Ayan. Itatakwil mo lahat ang kasamaan, ang kasalanan. At dito tatanggapin mo ang ebanghelyo. Yung pagpili mo ng kaligtasan, pinili mo si Jesucristo na iyong Panginoon, pinili mo na siya anak ng Diyos at ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at nagpabautismo at pagkakalubang ka ng banal na Espiritu Santo. Sipin po natin mga kapatid, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, minsan, pinapakinggan lamang, subalit, hindi naman sinusunod. Yan po masakit. Subalit, nagbigay na po ang babala. Yung ayaw tanggapin ang ebanghelyo ay sa naglalagablab na apoy. Yung ayaw tumanggap. Pero kapag tinanggap mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ikaw ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, ano po ang sabi ni sulat ni Apostol Juan sa chapter 5, verse 13. Ng unang Juan, chapter 5, verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo, sinunod natin ang ebanghelyo, nag-ubay tayo ng gospel, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tinakwil natin ang kasalanan. Tinanggap po natin ang ebanghelyo, nagpabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo.
tayo pinatawad ng ating Panginoon at tayo na ay bago lang nilalang at hindi na tayo tulad ng dati. Opo. Ano po ang sabi na Apostol Pablo na sinulat niya sa Korinto, sa Iglesia doon sa chapter 5 ng ikalawang Korinto, chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito ay napalitan na lang bago. Yan. Napalitan na po, hindi ka na tulad ng dating makasalanan. Dahil nalinis na iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng Ebanghelyo. Ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo, mga kapatid. Kayo ay welcome po lahat dito sa Church of Christ. Sa iba't ibang dako ng lugar po, mga kapatid. Sa ibang bansa, Canada, Australia, America, Philippines, yeah. Kahit saan po na bansa, mayroon pong Church of Christ. Welcome po kayong lahat dyan, mga kapatid. At dito rin sa Dagupan Church of Christ, sa Burgos Street, Dagupan City. Hanapin nyo lang po ako, mga kapatid, at iba pang mga kapatiran. Sa Dagupan po, ito pong aking cellphone number. 0992-867-3607. Ito po yung aking number po, mga kapatid. Kontakin nyo lamang po ako dito sa Dagupan City. Ang araw po ng worship ay Linggo, mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Yan po, mga kapatid. Ano po ang dapat nating gawin? Ayan. Ang dapat po nating gawin ay tanggapin ang ating Panginoong Diyos. Tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil yan po ang magiging kaligtasan natin, espiritual po, mga kapatid. Po ang conclusion natin. Ang Biblia ay puno ng babala dahil ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Opo. Ngayon ay tinatawag ka ng Diyos, huwag patigasin ang puso, huwag ipagpaliban ang pagsisisi, huwag tanggihan ang biyaya ni Kristo. Opo. Dahil, ano po ang sabi sa banal na kasulatan doon sa pahayag, chapter 3, verse 20, Narito ako ay nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Yan. Tanong po, mga kapatid, tatanggapin mo ba ang Diyos o patuloy mo siyang tatanggihan? Yan lamang po ang sermon ng ating Panginoon Diyos, na aking pong pinahayag, na ating pong pinag-aralan ay ang kaligtasan po, mga kapatid. Ang kasagutan po sana natin ay tanggapin ang ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang aming pinamagatang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.